sing tiang kalang menyala nang ane boyo-boyo sing meme dia nak megarapan megae masih sing ket iyo gen pikir tiang ipi anak gen mapan subo kelih amondo cager rasane subo nama